0: Matera la utu mai. Turanga kamarama au sabia karobi ke anda ni ko sema tiko magaminaka ni ko kambulia na loma langi ne burbura se dava na katakata se dava na matomata na kota megura ai ko na tunde itu balaba o ko kambulia na burbura e chiko ko ka chiko mi ke anda nai piru na sindua embulia na kake venga tau kena na kake venga lawa na kake venga ngai toko na kake venga e na mana ni na nosa
1: amen. Nasilebu u muni pa madala tunga usata u nanu mo bang lekenda kina tatanra ni ambakingo ni methodista u mai paronga tata tata buka tata u nanu ma ena tali me kim ronga se na na ibu u kana paka na mata kina se ndusi kina na matini moto ni methodista ne buku
0: mina kana na tatanra se na vim se na vision ni so songolo tungo ena ambakingo 2024 e vi batingo connect to Jesus. Say, sema with Jesus. Que enduro mo mo makina, sema sarga with Jesus. Ena choni na kena wasi, ilma tikina endu e batungo, ko itau na poin indina, ay pagatao ni wera kotamago. Tambago kena nga sampa, na samak, yan na kusa sa gani buwa, na katani. Bibutani si kami na kakua, ya na kaya paganama takina, na New Credit Christian Fellowship. Nomu buwa buwa hi, wakata ono nomusema. Kuni nangataka na buwa, kuni nangataka na sena. E tolu na kangu embasika ena tamanikau. Dupanan rauna, keni karuna sena, keni tolu na buwana. Kuni we vakararabi seko kawaitaka sarabagalevu, nan rauna, na sena gine buwana. Kawaitaka nomusema. Malta na wika nomusema, nan rokan rauna, na reni minakani sena, kena buwa buwa hi ni buwana. Wakata ono nomusema. O sema minanga, o digo. Que vale? Na no mu tawdoko, que na no mu buai, que na no mu seta papa, sepa, e boga certo kana musema. Ya na une na mata kina na New Methodist Christian Fellowship, na ka embita, kalo kina mata ni yalo gusarna, que na velu ta kine so solotu. Me boga na mata na New Methodist, que na no mu sema, que enduro no mu sema kina, sema bichisu. Kuni sema kuni sema bagalebu kina yaga ni lotu kuni sema bagalebu mi kwa mi lutaki ni kusa sema na bechisu sana ke vina musema kina na muso so lotu sana ke talga na musema vera na bechisu ni lenga na musema bechisu ena lenga na musema kina lotu ena lenga talga na musema ke mi kwa mi lutaki ni so lotu tu kina
1: na bagalebu toka bauti umbuti bi kenda na sema ti umai wakamanda ganda sini New Methodist na dorinda tumitumi kenda turna kai nonda dina mandani nda tu lebi sungo sungo lutu ndalindu ilewe na tu isanda nabi tegu butu mi kande kila ngwa ya ngapi yao ngwa unamaru ya mbalo toko ngwa ukila au natu soki ni ilu na wali munga silemu sa anda wili si kwenye mwana kina mwara utiga muna buli verna lupeata ya tosu mandaka wali leitha ke verna na itambawa ni ratiku wabu ngo unangai ndo talangana mwini tukutu verna lupeata ni mwara utiga muna buli nambuli itambawa ni uvitha ni mbaki sauchi ni maithaba ni mbaki sauchi ena nomdo kawa itaka ni ona ni methodi sta ureza toka sarando no urundi bunwa thethi au mainda buma ka singa no mudo le reza na kempa takati ko ya na kera kawa itiki to no buli tabone o bombo to no buli tabone me ka kwani kawa itiki to no mani sumso bulu me sirupo so buna be bu bali sababu bien kasi
0: mina ka to endo na ka ureza tiko au vos tala aki na bala ki na new methodi Christian Fellowship na non danda uspota kirna lumenda ena visa na kede Kaure de tiko sa toto ka tumai e boga de tiko e endo na huni salango ure de via lulunga to boga lila ya total na biketo na non resina ni toko ni na moni ka ni lotu se non rambula boga yalo ya uvida na non gu grensa nor to bulis ke mari e ru endo e anda 18 saudi e ndua e anda 70 na ngone ni treni na ngone ngito se ngone rongito kina e utu ira Nu suri tala mo bagay tabi na timi kani marobi. Ya turang ang endo rimain takiu tiko na kani wuli berto na luwe mo sa to may nandi airport school just pa sa ando na kano gubito ni. Ya na mula tala bagalo mo to ko ni rato tala. Ya na kaya o rede tiko vi kendo na lotu meda vi to ko ni minakavir mo ne me balita no rambula bagalo. Balta kango ure talangana ene so lotu abogata mikero veliu takikina. Vaka sega so titu ni kawai aquí, non rambula pagalo na ngone.

0: Ningo ne rama ireli kina kono do lugo reli tigo dome. Aure di baka sanga so tini tau do kusara na vento ko ni vira na tampi na tina. Me vendo e bata ke baka da kana Coca-Cola tem. Era lago mai rara, era na tia, era na tiko erbiara, redir na lubena. Se ena ngone ni li and I'm going to like a V, second telling a dint.
1: Yeah,
0: Kalabata. Yeah, Kalabata. See, Prince Charles Park, where I took to K. Randol Visuso. Yeah, but let Trambula Bayalo. Or in the New Lunga. Oh, Kilani, second one, I make it to the description for you. Oh, Edgar Sanga, Bagavina. But a non Ravina can I'm going to go? Keldo Kabagalevu, Samichi, Norua. Coba nunggu minat kan juga ikut ni. Yang tinggal aku coba kata si itu kau di viral benda. Itu itu kau na science na arts, and na year 13, na year 12, na year 11. Itu kau ni. Oke guri. And dalam aku rasa nak kenra, and aku kau kau lelaki tulis singa. Dapat di dalam singa sebab kata tu kuda. Nada tu kau di viral benda. Entah guri. Evi nak tahu. Ia non rambula apa ya loh esen susu ini retu kau ni. Sekawai taki. Napa na leso ni apa apa esu ko tal tala vira na na dorbu ki non ela era piloto e anda ka u reda u soma singe marao e na rupi tarabina ni to youth symposium apoge dore 2022 ki na 2023 ma apoge dore 2023 ki na 2024 da ke na bimbi na non ratarida ke orni tampone e non revisi ke mata e cho era ni levolo ta ke na kanivuli. Era ni sangabulu, era ni wolu sangabulu. Era otara kira maka. Ike baka era kana marihuana chiko. Era kana suki chiko. Era sabia dobi chiko. Gai seka sarangana betiana na kaya kutiko. Yana bulu ureta omaika. Baka italtala, baka duna tama, baka duna tuka ningwane. Na bulu saritongina. Nimbimbi na pinga rabi, na vito koni, kina soli mbula, enda dakama, enda kama buli, enda kama kagito. Yeme. E do ritela nga and the kanin bula magata. E se gani dana vitokoni. Se gani dana vitokoni. E na kanin gito. Se gani dana vitokoni. Na kanin buli. Ia me bens nga. E na nuna tokoni an bula magata.
1: O baka samantaka na kaya tundu na turanga. Tuna ko ebe na itumbu-tumbu doni bisusu. Men santa muntu ka nunda tukuni tupango mwani. O baka isulu ndu lilotu. Men santa visauta ka na kanda tukuni mbengo. To baka isulu ndu lilotu.
0: Dina. Dina todo.
1: Tuna ko e ili. Sama kenda tu ni mai kenda ei botol poli lut tu no kenda ri tampa ngom sanda bisa uta kana ngun ndre ngun ngun bolem bol sanda durma ngom bisa bisa misa tu ni mertu ngom do pai su tu lut
0: e toda orna ngon e ni ku a ureda ni rabuli bagal tu mena kara reda ki na kan sara ba bol tu buru buru ni ku sa ta bisa u sa bisa bagal tu
1: do ta ni
0: sinna bagsa uti sabak sa uti na ngon na kenda sebuli mai kenda sa bisa sa bagal tu mai na ngon ngo ka dari telakan bula ba na buru bagal lo sa le bune buna na technology tu ni ku social media tu ni ku ero ni ndu esa mandanga ni tal tal le buna ya ya ka bimbi na vu ni buna u da tu e bagada ba na bula lo ma e tamata ndina e tamata nona na inaki ni ka va ba e ndonu sa sa ba na buna sa ndu ki na ne lo ko la ko ni sa na tu e na buru buru ni kilaka e vem tu na na the world or the era of information
1: yes
0: e usa te tangando na ka e ser me dico usa ser te lo na o ser te le va den ati na e na e ko tamba nga bu bu a de buru mai ka ke de mo maleta na ka tu ni atu ne se buru de buru mai e ko e donu ko e dala ko e tanga e dake ko e vivira ko e tu ko dukali ko e de buru mai sa ke me male na mbula ta sen eroni ke ta la ku tindro manua en promo da tunga ni ro ro binaka ye sen binaka eroni ke ta la ku tindro manua ro ro da ye sen ni dandina ke mar sanga ndre sanga kina en dona ka me mbula ta ki la urai ka ku ni ka ti ku birno ngone du lo ku lutu ka birno ngone tu lo ku lutu sen do ngi muria no saliu ya na dona ndre ki ni mbula ambule isar ngakina na bula ni tubu-tubu na doni visu suwe na ngau na mbole-mbole vya uwe naro ni kaya mbole-mbole vya undo na ngau na mila walta la veta kina na bula ni baka-baka rao
1: ya
0: au sinu na kata